mama wa mo dupe onitiri abiola moa so pe ti o ba mo enikeni to sise ni government office kankan ministry ni tabi onkon nibi kibi ni ile yoruba to sha je ibi ise government ba pa awon secretariats boya mo lebi eti eni eni na ni jowo ri daju pe o je ti won gbo ikede pataki yi ikede yi je eri o eri ti awa omo ibile yoruba ti democratic of the yoruba ni lowo pe ati fi oro yi tu gbogbo eniyan leti o nisin yi ta si ti se ifitonileti yi enikeni to ba se lodi si ikilo ati ifitonileti yi eni naa ma jebi ara e o ati so fun ati ki eni lo mama mo dupe onitiri abiola moa so pe gbogbo eyin ti en sise ni awon ile ise government wonyi e fi okan bale o eyin ko ni awa omo ibile yoruba IYP ati awon IYPST indigenous yoruba people security team eyin ko ni won wa bo rara o a o ni nkan kan se pelu yin eyin civil servants ati public servants sugbon pelu ifitonileti ta se yi o tumo si pe ati so fun yin tele o ke ma se wa sibi ise te ba ti gbo pe IYPST ti jade ati so fun yin niyan ati fi to yin leti ke si se igbon ko si nkan to kan wa pelu yin awa kan bo lati gba gbogbo nkan to wa lori ile wa ni ile yoruba ka gba si ikawo wa gege bi omo ibile yoruba ti democratic republic of the yoruba mama wa mua ni awon to ntun so pe awa omo ibile yoruba o di dandan pe gbogbo ile yoruba gbogbo awon agbegbe ajogunba yoruba ati gbogbo awon hun amusoro yoruba a ni lati ni gbogbo e ni ikawo wa ka ma lo ka se idagbasoke re ka si se akoso lori re tori nkan wa ni fun anfani wa lo si gbodo wa gbogbo ohun ti olorun fi jinke wa.

Nton fè chè nanti abi announcement fun gbogbo IYP pata to wa ni barracks to wa ni ori igun merin in the IYP to je Democratic Republic of Yoruba bye dear wife gbogbo yin pata te wa nbe mo si sorry e ko rangers team ko ti so ga ko so mose tori imo ati ise te mo structure te ma mu nisin lo gbe kale ese ma go to eti olohun gbe kale ni ese ma go through any but nkan te ti se ma wa recognize bi en to ti kawe to ni certificate ni ko wulo ko se nkan but o ma wa nkan to imo yen ma wa recognize based on the test e ba se so gbogbo eyin IYP to wa ninu gbogbo barracks mo tun so mo so tele dada o e ko ra injo asti te ba gbo ko IYPST jade e take over gbogbo barracks yen as a team ki se pe emi alani emi kini kan ero o emi loga won emi ko si ni titi n ba wa won need ati so e ma ri leader nbe laarin everybody e mo pe eleyi oga ni won need ati so o da le joga ninu nkan bayi emi le joga ninu nkan bayi gbogbo team yen ma mo e ma mo laarin ara yin ton ba debe ta ba de odo team yin sin pe ta le na le mu lasoju nbi fun ara yin gbogbo yin le ma so pe lagbaja ni ton ba ten sise gbogbo yin jo sise po ni o gbogbo yin jo sise po e jo se ogbo e sugbon olorun oba bo se se iyanu e niyan en to je leader laarin gbogbo yin mo o ma mu jo jade nbe so by time ta ba de pe ta ni leader yin bi fun ara yin le ma so ki se po lo ma so pe emi alani ni emi akoni ni team yin le ma so pe alani ni leader wa be yen bi te ti mo pe yes awon ti mole leleyi bi te ba ti to best waju iro ni iro lo pa ki se oni leader ani yen o mo o n paro lowo ni but e ba di arin won funra ara team yen lo ma so pe leader wa leleyi turo lo ti fami yen si lara o de ku we o sese e lori otita ti ododo bo se wa niyan e take over gbogbo barracks ti oruko to hun ko ma je police barrack air force barrack navy barrack naval barrack bo oruko orisisi te so military barracks oruko whatever it is ni igumara ni ile IYP ni o to nje DIY e take over awala ni o wa lakole o wa ni akole fun government not a nation lati igba to ti losin Buhari ni o en to wa nbe nsin baba pbat abi to ba fe paro ohun na ni akole o wa lowo e te gbogbo pata to je ti IYP awala ni lori ile wa o kan so fun gbogbo awon to wa nbe ko ma ba di wahala o pe IYP lo ni o so eyin IYP te wa nbe e take over mo gbo pa awon ibo mi awon Fulani lo po ju nbe awon no nse bo se won e je ko ye won fun Fulani o ni fe wahala be ni mo so fun yin won gbon be se ri yen ton ba ti ri pe ilu ti paro won ri pe radarada ta won se ku sona mo won ma tete yowo won ma tete yowo won saba lagi te ba ri won ton lagidi awon iran kan lo nti won leyin lo n paro fun won amunisin to da le paro fun won ti ri pe oto ti de so awon to wa ninu amunisin ki ninu ile awon ole tun ma paro fun won Fulani o n se be ton ba ti ri pe o si koja be won ma kawo soke ni e ti e ni ri won to si e ni ri won o so eyin te ba ro pe e le ma ki won leyin pe e kan ma kan se bo se won a je pe jo fe parun akoba te fe se gbogbo iran Fulani lagbaye lo ma fe be ni mo so fun tori iran Yoruba n se nti eni kani le dojuko ko ba je yin merin le wa barrack yen ko ba je wo eyo kan to je IYPS to je IYP boya iwo lo ni be igba ta ba time ta ba ma fi de be ma ja be lodo ta o gbogbo be la ma de tori gbogbo nkan yen awala ni territories within our territories lo wa so e duro dede
ko so re tan kukun se fun yin ki bi te wa nsin abore wo le ngba nbe se won ri won ri ti yin ro abe lo na fun yin lowo osu itoju wo le nri gba ti nkan ba sele si kan nui ki na se fun dile yin se won ran ti yin pe e duro fun lu abi de ko ton ma fi na won ran ti idile yin awon ma so amo yin won yawo yin didakuda ma so dile yin didakuda lenu pa yin so pe fi ara yin le lati sin ilu lori ro ton mo fun yin itolorun wa se to ti gbede to ni rere ni fun gbogbo IYP ati gbogbo en to ba tun gbe ori ile IYP lori otito ati ododo so ki ma ki le ma lo se yin te fe parapo mota ibi ta de de iko si nkan te le mo se ida wa pelu awa tolorun wa leyin wa abolo wa pelu ta ta de ma parun gbogbo ona parun pata lọlọrun ma fi pa won run sura wa la ni le wa ọlọrun lo se fun wa gbogbo tọlọrun de se nda da o ti dide lati se atileyin fun wa gbogbo pata inemuna 900 de yes won ti dide lati se atileyin fun wa toran ri pe ori oto ni won de ri pe ki se pe ala fe ba ni keni ja aba fe be ni keni jagun won ri gbogbo aye lori bo ti pe a ma wa gba eyan la ni gba ma fo bolo mi ni a ni gba won de ni yoba ni kini kan ala ijo kan na na salabi e je ma binu mi mo fe hale yoba eni o but mo sha mo pe ijo ti won ba ti so pe enough is enough ijo e na ni ko si mo ko ti ranu mo so eyan YP te wa ni gbogbo barracks pata pata ati gbogbo borders e take over bel ta e ba ti gbo pe IYPSC jade e ma to gbo e take over be so ta ba ri ibi ton tin sire e pe Black Lion ni ese kese e pe Black Lion ni kia kia e pe Black Lion mo tun so be fun yin ta e ba ri Black Lion e pe kokan ninu awon media team wa fantastic IYP media team ni kia kia e pe YYP to ba wa ni barrack aye ke ru bae tori mo mo pe won ba n sa ise iberu sin lara tin ta wa mo ni won ni won pe ko uniform ten won won sa ise si kan to ko fun yin be ani mo so fun e lo waji won ba n sa ise si yin ke ma ni iberu ke ma ni igboya gba ti won ni ologun ni e to n beru ogun o lo fe loja ogun o lo fe loja ko si nkan to le gbe dani o ti baje bo ṣaaju oni bo gberin anything dani irin dani gbogbo to ba gbe dani o ti dofo to ba ni iberu lara ko le sise but en to ni igboya lara gbogbo to ba mu dani nkan ogun ni bo gun okuta lasan o le fi pa anybody okuta iye pe o le fi pa yin so e ma je ke ru bayin but e ba ri to ba wa nbara ke kan ti o kan fe ma intimidate nitori yen o se ku o o yato sira won o e mo pe mu afunra re nkan ti mi o ni fe se ni ijo si ana tolo onise tolo ran mi nipa igbese ton fe gbe nipa ilu sahel kan tolo ni ki gbe igbese e pe ka buru ma sele nbe mo de so fun won be pe wo emi funara mi mo korira ologun o tole gbo yen toro ologun lo pa ko mi but nkan to wa nbe ni pe nkan ti ara alu be ba fe to mu won oni ko si ante anybody le se sovereignty won na ona ni ta ba ni awon to wo aso kan awon fe dede ta la wo fe won dede ko kan mi gbogba se pe dede igba nkan ton fe ni o ya oni kaluku e ko wo bode olodun de se yanu fun mi ise to ran o je ko yori si rere so nkan to wa nbe niyan e je kokan yin bale ori ile wa ni IYP de ni eni eto si eni ase ni bi te wa yin but abare en to fe intimidate ese kese e pe the Black Lion be ba ri pe e pe kan na media wa o ma dodo mi sha ni be lati leyin olorun se ta YPS ba ti jade e fokan bale e ma ba won se were o won pe yin e lo invade bi invasion ni o laye an to ma ti die jade o laye o gbogbo ta ba n se leni itan ni lola o ni fe kon pa itan ori buruku leyin lori o tori bi te wa ku sore nbe o ku sanfa ni nbe e se fe gba ori adọ Ọlọrun ni o ko ye yin dada

0: Alhaji Sabon Sado daga Hussein Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewar aure take kasancewa ku ci wannan sabon kundi na Hussein Danko wanda ya masa laƙabi da suna Kitan Biki yana dauke da tahadadan waƙoƙi masu sanya zukata
1: wanda ya so take so shi sai ku tafi haƙin shi kula da sirri shi da karfi
2: Kitan Biki ya kawo sabon kundi na Hussein Danko mai waƙar basaja na ku iya samun sa a kasuwanni na ku tabul tab ko kuma kan zaya ever physical center kasuwa Afawamba Kano ko kuma ga yaba waya kala haka sibiri ta ba sibiri ku biya biyu tara shi tara Kitan Biki yana nan aka